0: awa weju mana yesu yo sencheni a na oyo
1: onyankopon eye ho sencheni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opru no ebue ejuma samna ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu rejemo any friend for me no be by the channel omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wei amo bo an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye na yesu tini ni sa odi kan won ni chire won se se ni

ni amuchi di etia no enya saha enya saha mamu ha mese saha na chesem ne se every be na yesuri chamo any from for me no be ba ni cheno amu bisa ne se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bisa won se moji di se metu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ye didi o se wo betu mi aye ena yesu tini ni sa o de kan we ni chira won se ha sani amuji di atia no muji di anyi mo nkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amnu mu hwa e ade a chisu mpo

0: umujanama itipimi esisiye patuye mayenya dishi
1: kra24.com we speak the capital mene obana.

Atunde bia mo sa brafo na yeti se wa brafo ne kwa kusi. Che, eni pe bi nam viase susu mu viase toya mi amaya. Besa se pa ibo se. Onya mu posi wa maya tumi. I say I've given you power to trample upon top. Mwani ni power beti ma shori etra wani wobe dusu. Jebida.